mina seZululand, umndeni wami mina seLesotho, umndeni wami mina seGauteng, umndeni wami mina usemalawu seTanzania. Kodwa lo moya omosha izinto zabo na uzoyimosha ezakho. Ngiyafisa mlaleli wami wena ohlala eThekwini ungizwisise kahle. Abantu abaningi la eThekwini bafike ngesimo samatoho, abanye kwafika abazali babo bahlala emahostela nabo basebeqede ikole basebenza eThekwini. Abanye ke abazali babo basuke kwezinye indawo basebeyakha noma bathenga imizi noma baba nenhlanhla yokuthola ama flat noma indawo ezemqasho basebeqasha basebehlala khona. Kodwa iqiniso lithi kukhona umoya wesiqalekiso ozalweni lakini okuyiwona owenza ukuthi nibe ngabantu abagcwala umhlaba wonke ngihubha impumelelo kodwa impumelelo lingayitholi. Kukhona umuntu ofisayo ukuba nomuzi angazi mangaka ama site osuwazama ukuwathenga, kuvele kuphakama umuntu athi le site ingeyakhe. Angazi bungaka ubudlelwane osungene kubo ngenhloso yokuthi lo muntu uzokulobola kwenze umakoti, kodwa ivele ishintshe into lo muntu akasakuloboli, akusenzeki lutho, akusayi phambili. Yonke njalo lento wena uyinakile ukuthi even ngisho ekhaya la engizalwa khona nodadewethu bayentula abakhwenyana, nobafowethu bayebentula abafazi, abantu bakwethu bayentula imisebenzi, nabasebenzayo imali ibaphelela ezandleni. Ngiyafisa ke namhlanje ukusho umlaleli wami ukuthi uNkulunkulu ungitshelile ukuthi kukhona isiqalekiso esibambezela impilo yakho mlaleli. Isiqalekiso sakini, isiqalekiso odinga ukuthi ukhululwe kusona, isiqalekiso esiyokwenza ukuthi noma ungazabalaza kanjani empilweni kodwa impumelelo ungayiboni. Abanye baneyitifiketi zemisebenzi ethile abahleli nazo emakhaya, abanye baneyitifiketi zo-matric, abanye bangenile emakholeji kwanamakhoza athile abawenzayo kodwa awukho umsebenzi. Abanye banamalayisensi asaza expire, awukho kodwa umsebenzi oqondene nale layisensi. Umoya lowo wesiqalekiso sasemndenini, umoya ovale izinto okuyiwona obambezela impilo yakho. Yabona nje, ake sikhulume kanje, dadewethu, uma uthandana nomuntu wesiliso odlala ngawe ongenakusasa ngawe, uyazibona yini ukuthi uba nothando oluningi kangakanani? Futhi uyazibona yini ukuthi uyamayinela, uyamwashela? Futhi uyazibona yini ukuthi uyakaningi endlini yakhe? Yabo. Kodwa uma usuthola umuntu wesilisa ofuna ukuba serious ngawe, uyazibona yini ukuthi kulula ukucikeka, ucikwa wuye, kulula ukudikila, kulula futhi nokubona izici kulowo muntu? Wena ucabanga ukuthi yini? Hayi cha, phela umuntu uma uthi angimthandi so engamthandi. Hawu, kani lona umbonile ukuthi uyaqhaphaza 2, uyificile intombi endlini 3, wayifica impahla zentombazane okukhombisa ukuthi uyakujolela. Kodwa kunokuthi uthando lwakhe liphele kuwe, uqhubeke wamthanda kakhulu wazofuna ukushaya amantombazane, wena uzothi awufune intombi endodeni yakho, walwela umuntu omazi kahle ukuthi uyachaphaza. Umoya wesiqalekiso mntanami ukwenza uthanda abantu abawrong, bese kuthi abantu abaraydi bese ungabi naso isikhathi sabo. Awukazi wena ke mfowethu

0: ungathenga unozimanga ndawusebenzisa.
1: Yebo ma.
0: Bendiyiklini emsebenzini kodwa ndinama-qualifications. Ndithetha nje namhlanje ndifumene i-promotion ndise-ofisi yam ndirhola imali enjengemali
1: ndiyaatiphaya
0: ngenxa yomsebenzi kanozimanga. Ndiyabulela kakhulu babudokotela.
1: Wafika wazothenga izinsebenzo.
0: Ewe tata.
1: Wathola unoyimanga.
0: Ewe tata.
1: Manje into isiyenzakele empilweni yakho ususukile kube niyiklina wavele wathola umsebenzi ongaphezulu kokuba yiklina.
0: Ewe tata kunjani?
1: Oh mntana msabonga kakhulu uThixo akusikelele iqhubeke into zakho ziye phambili.
2: Engabe unenkinga kahlukela, zitholele imbiza umkhucululi ka Dr. Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke. Kanti ukhona unozimanga isiwasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya. Ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantlele Road ngasemngeni Road at Durban Station. Ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512.
1: Kwa mvula kuvalwe sokwamukela.
3: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
3: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokuboka lana.
1: Yebo baba.
3: Ngafika esontweni wangiprofetha nganginenkinga ngizohlinzwa nginecancer. Mangifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo ebangakantekmusicans
1: befika
3: bethola bathi akusabo abasatholi lutho akusekho lutho.
1: Hayibo.
3: Babuza bangenze kanjani?
1: Ya
3: awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kaba mavula kuvaliwe. Uyabona?
1: Ngiyabonga
3: kakhulu, bonga kakhulu baba, ngiphilile manje akusekho lutho angihle maphilise ngi-right manje.
1: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
3: Bonga mina baba, ngiyabonga kakhulu.
1: Yebo, kwamavula kuvale sokwamukela.
4: Bavula
1: vale. Yabo baba wami ninjani?
4: Saphela bavula vale.
1: Baba wami.
4: Ngambe bavula vale ngemkhetheni.
1: Okay. Yabo.
4: Kapu ngabuye emkhetheni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
1: Ah, usiyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga bavula vale.
1: Siyabonga. Siyabonga kehle. Owokugqibela lo. Kwamavula kuvale sokwamukela.
5: Yebo,
1: sawona babunjani. Mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma.
5: Uyaphila baba, konke ngizwa ukukhuluma la iRedweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuni.
1: Yebo ma.
5: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho, ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola.
1: Mana ke we mama, mana indoda unayo.
5: Ukhona yebo mina umuntu.
1: Ehhe, cha njoba uthi ufuna umntwana mina, ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
5: Yebo baba.
1: Uhlala nayo?
5: Yebo baba.
1: Okay. Unayo nabantwana?
5: Unabo abantwana inkinga mina.
1: Wena unabo?
5: Yebo.
1: Inkonzo seCameroon niyayenza?
5: Yebo baba.
1: Okay. Lalelaki. Figani nobabili kimina.
5: Yebo.
1: Ngizonilekelela.
5: Yebo.
1: Says one.
5: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena ulwadumba umlenze ekwenza ihawu likababa wakhe.
1: Ya.
5: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka wahlinzwa. Anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ngokuthi into ukuthi ngiphumeleli nje yakusasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili yangifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
1: Kulongela fana ke umfike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkingi ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
5: Yebo.
1: Uneminyaka emingaki?
5: Na 31 manje lento yaqala ungena ngo 2008.
1: Eyi usemncane mntanami, usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthola amawele.
5: Yebo baba.
1: Ya indoda ikhona eduze njengamanje.
5: Yebo baba ikhona.
1: Wamnikeza ifoni.
6: Yebo zobona
1: baba. Baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikuona. Make babona nje umuntu osifazane banenkinganyana bayagquma kuyena.
6: Yebo baba.
1: Ya, yenzani indlela ningibone.
6: Oh, okay.

0: sozama.
1: Ya ngiyacela ngiyacela niyikhuthalela inkonzo ningayiyeki niyikhuthalela inkonzo nishaya inkonzo nishaya inkonzo nishaya inkonzo shaya inkonzo shaya amahlandla bemathathe bemane bemahlani. All right. Iyathuka le ndoda ethi
2: hayibo. Ngiyayithenga into engiyithengayo kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etheksini bengiyiqoqile ngayibeka la. Okuningi nje kufuna ingane zami zibe khona zingilekelele. Okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini. Mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni. Mangithi sesinyeni bengathi la entsweni. Ubaba umkhulekele wayibona lonto ukuthi lidliso. Ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela laphuma elodliso. Okwesibili endlini la ngihlala khona endlini yami la ngihlala khona. Ingane zami bezivuswa zintuthwane bezivele ziqhubuka ebusuku bangazazi ukuthi iqhamuka kini. Ngisebenzela insebenzelo zala ekhaya ke bazalana nginenozimanga nginamashanyela. Zakubiza ingane intuthwane zavele zavuka emini sengisuka ukuhamba la ekhaya. Zavuka emini zafika emini. Ingane ziyakubiza ukuthi mawe uzobona nazile intuthwane. Intuthwane wangathi kade zikhona la zinamaqanda. Mase ngifika nazi ingane zami ezinye ngihamba nazo la. Mangifika ngeza nomashanyela. Afika ngakhuluma ngathi ngilosi kaMavula kuvaliwe. Mayihambe mayihambe. Sanyamalala semthani ngathi akaze sibe khona. Sijwayele ukufika ebusuku sibevusa ingane ebusuku zintshene zithi mama silalanga zintuthwane. Intombazana yamenye engihamba nayo la ekhaya. Ubaba uyikhulekele. Ngezwa mase bengixoxela abanye ngoba nami ubaba wayengibambile nami ngangezwa lutho. Sithi uthi ubaba ingane yami bayifake inyoka intombazane yami esinayo ngolwesihlanu siyama nayo la ekhaya izanga namhlanje. Wathi ubaba lengane lenyoka mayiphuma lengane izokhonkotha ngathi inja. Kwenzeke njalo ngempela umama wade bangixoxela mina uthi mama wade benaphela uzwanga ma. Mase ngibuza ingane uzwile wena uthi mama ngikhokothile ngempela ngizwile. Sengibonile mina ngihamba la ekhaya sengibonile ngihamba la ekhaya. Omunye futhi intombazana yami esekhaya esebenzayo yophukile yami yophuka nje egcekeni. Uphethe amathansela. Usenensuku bekade off. Kwathi ngelanga afanele ngabe uzovuka amphatha amathansela wathi mama ngiphethwe likhanda ngiphethwe amadlebe akuvuma khulume. Ngathi ke mina kangikufaka amafutha kaMavula kuvaliwe emadlebeni. Wathi cha mama khona engisanda ukufaka lana uzongifaka usisi wami lesiyama naye le ekhaya. Uzongifaka mase ngilala wamfaka ngempela. Kithe sengisendlini yami nami sengilele. Lathi sibokuthenga kodwa ngingamfaki ngamkhabisa sithi ngimfake lamafutha. Lathi uza hayi lamafutha nje ngiwafaka endlebeni azofika la emqaleni. Ngafika ekuseni ngivuka ekuseni ngaba 4 ngayombheka. Ngathi khamisa amfaka amafutha. Ngathi ngizodlule ekhemesi ngithenge okunye kwamathansela. Kwangavumi noma ithini ngani ishintshile ngizwa ukuthi ishintshile bikade ngikusele one day ukuthi ihambe emsebenzini ngabe ukuthi ayizuyale ngani. Mase ngibuya nalo muthi engiwuthengile caba nganginamali ngiwuthengile kodwa ngoba ngibonile ingane yafa. Mangibuya ngifika umuntu usekitchen uyapheka unengane uthi mama ngiwashile. Ngithi wenzakaleni? Uthi mama kunento nje phela yayibise duze. Kanti mangini kwavela kwathi khaxa uduthi onegasi. Untombazana lona engihamba naye la ekhaya kule night prayer edlule nothi lo lesingayo manje leya edlule. Baba futhi uphethe wamkhulekela. Wabona idliso nakuyena. Uthe yaphevuka khona sesihamba seyivala inkonzo wathi ma kunento eyilanga isaba ukudla mina. Ngathi ungadli uzofika uphalaza ekhaya. Mase sifika ekhaya uthi mama ngesaba ngiphuza amanzi ngoba ngivele ngithini hayi ngathi iphuza amanzi. Yikeke lento eyiyelwe ngayazi akayikhipha lapho. Ngiyibonile imisebenzi kaMavula kuvalwe kade baba ngilifuna le thuba ngiyabonga. Ngiyabonga.
3: Ngiyabingelela bazalwane ngegameni kosam Jesu Christ.
4: Amen.
3: Ngiyalibonga leli thuba onitholile namhlanje. Ngafika la ekhaya ngingazi lokuthi ingqondo yami yasebenza noma ayisebenzi. Benginenkinga bazalwane ubuso bami bebuhlezi bunenkinga, bengishawa kakhulu ngesichitho. Bengivale kamehlo ngakwazi ukubona. Ngalalela ubaba eRedweni, angizwanga ngomuntu ngamuzwa eRedweni nje kule lokuzana ikhuluma ekuseni wayethi khona ngaqale ngizwa abantu befakaza bekhuluma besho ukuthi basizakale kuphi nakuphi wase ethi ubaba ucela ukuthi abantu omuntu onenkinga akabambe la esukeza kubuhlungu khona benginenkinga.

0: ukuthi ngize enkonzweni, ngafika enkonzweni okokuqala, ngafika ngathola usisi la, ngathenga umnozimanga, ngathenga ichibi, ngase ngithenga umashanela, ngoba bengakutholi ukulala kulela khaya lami. Bengithi uma ngilala njalo ebusuku kube nento engibizayo, kube nento nje engishayisa ngovalo, kube nento uma ngabe ngifika mhlawumbe ngibe emsebenzini kube khona into engathi izongamukela egcekeni lami. Ngathatha ngafike ngagquma ngonomazimanga, kwangathi kuyehla-ke lento yati ngihluphe emzimbeni. Ngathatha umashanela ngazama ukuchela, mina-ke ngibengivele nkorobhe ngawo, ngiqale nkorobhe ngawo-ke indlu yonke, bese ngiyawuchela bese ngiyaphuma ngichele ngaphandle. Lokhu kade kwenzeka egcekeni akusenzeki, nalento kade ingibiza ebusuku ayisenzeki. Kwathi uma ngabe ngifika futhi ngesonto lesibili, ubaba bezele inkonzo yey'bopho yokuqaqa iy'bopho, ubaba ufike wangibeka isandla kwaze kwaba kabili, wasenginikeza le nsebenzo yokuqaqa iy'bopho. Ngithe uma ngabe ngifika ubaba indlela esho ngayo ukuthi asifike sisebenze ngayo ngenze ngayo, kuthe ngo-2 days ngaboniswa ngathi ngimuntu ohleze awasha iy'mpahla ey'clean. Kodwa nganganaka ngathi ubaba kodwa ushilo wathi kukhona izinto esizoyibona. Kuthe ngolwesihlanu ngisemsebenzini, kwavele ngathi uma ngibheka ifoni ngathole imeseji. Imeseji engitshela ukuthi kufanele ngizoqala emsebenzini ngolwesibili. Ngizoqala nje la eDurban Lord Red Hill, ngithole umsebenzi omusha. Okwesibili ngibonge kakhulu, ngifike ngathenga nomkhucululi ngawuphuza. Kade kunento nje kade ngisho ukuthi bekunento kade lokhu ihamba ngathi inyoka bese iyadikiza ngathi ingane. Ngithe uma ngiwuphuza nomkhucululi lento ngayizwa sihamba ngathi iyehla, kwangathi ngilokungathi ngalokhu ngichama. Emva kwalokho ngizwe lento sithi singathi iyehla, ngoba besisuke singathi ngesiqala ngathi siyakhukhumala. Ngithe uma ngithi ngiyayibuka ngabona isibeletho sami ngathi sesibuyele esimeni. Ngiyabonga kakhulu amandla kamavula avaliwe, ngibonga kakhulu noma wami ekhaya ukade eshawe stroke, ngafike ngathenga itshe lensebenzo. Uma ngithenge itshe lensebenzo, umama bekufanele ukuthi ahambise ayo abhukhele engwelezane. Kwathi ngesikhathi ezobhukhela engwelezane, ngavuka ekuseni ngalikhulumisa leli tshe. Ngesikhathi ngilikhulumisa ngezwa emini sebengitshela ukuthi uma sebemfake esithobeni siyaphindela ekhaya kasaye engwelezane. Ngibonga kakhulu engilozini kamavula avaliwe. Ngicela ukuthi nabanye bangapheli amandla, bagijime le ndlela ngoba inokukhanya, inokuphila.
1: Amen. Ngicela ukubingelela amayilazi nokukhethekile. Ngibingelela ubaba wethu nomama wethu. Mayilazi, mina ngiza nofakazi kwakuthi ngesikhathi ngilalela ubaba eshumayela eredweni eveza indaba yokuthi kunabantu osekuyisikhathi sabo sokulahlekelwa imisebenzi, abasondele bazothola insebenzo la ekhaya. Kangena ngeza nami ngazithathola ngenzisitholana azisebenzisa. Ngale sikhathi mina ngumuntu osuke seyihlalele ekhaya ngoba umsebenzi ngisuke ngenawo, kodwa enkampanini besebenza abantu. Mina ukuthi ngizofonelwa ngokuthi kuphele inyanga ngabe ngiyohlala ekhaya. Kodwa ngathi kuleya sebenza nganzile kuyona awulo nyaka nje ngaqhale ngalo nyaka, akaze ngibe nalo usuku engasebenzi ngalo. Mhlobo loko kuyoba umgqibelo ngisemsebenzini ngesonto lengibuye la ekhaya. Ngibonga ngensebenzo ezala ekhaya nendlela esezingishintshwe ngayo. Nasemsebenzini ekho mnandi besengicabanga nokuwushiya. Kodwa umuntu ebengiphethe kabe ngihlukumeze emsebenzini kule nkonzo lesonto elidlule ebengikuyona, ngithe ngibuyela emsebenzini ngaphe kutsho oxoshiwe neemoto zakhe ngoba bengafuni lezi thina esebenza ngazo. Ngiyabonga amandla nogcoka ababa umuvula uvalele.
2: Amen. Mayeleni kuthi ngamahle. Ngicela ukubingelela umama wethu nobaba wethu. Ngizocela ukubonga njengangilapha nje, ngizobonga amandla omprofesi enkonzo ekade sinawe la ekhaya. Kodwa kakhulu sicela ukubonga ukuthi umthandazo wakhe kwangolwesithathu esithulalele eredweni. Ngangikade ngiphethwe umkhuhlane ngigula, kuphinde futhi emva kwalokho ngiphethwe nayidolo. Wabesithi okugulayo akabambe lapho ubuhlungu khona. Ngase ngiyabamba zombili-ke lezi ndawo. Ngesikhathi ekhuleka wakhuleka uthe la iqeda khona ethi amen, ngezwa nje umkhuhlane lowo ngiphethe sowuphele nya. Lapho lalibuhlungu ngangikhala ngathi kwangase liyavuza ikhala ngendlela ekangikade ngiphele ngomkhuhlane. Emandlebeni sathi khona iyihlonolo nje olokudume iyinsimbi.

0: Yes, bukan ni heboh ni sedulur. Kau belok ke pelanya lo, bukan kau sedulur orang aji. Jambi, yang aji tu dia sedu kudu di le indah ini ya lo. Ibu kau aku lah amal aku profit aku bawa fudang valiwe. Amen. Bunga yang bingil ni salis kau bawa itu kosin. Kau ini mama wetu ngai kau pas wetu. Minangku kok sufi, wakasuli cestabil. Kakhulukazi ngengabi nayo kahle hle ngesinye isikhathi imali yokuthenga iy'nsebenzo. Kodwa ey'nsebenzelweni ezenzakalayo la ekhaya ngeke ngibone iJehova engibusisa ngoba ngesinye isikhathi ngengasukumi. Kuthe nje ngonyaka ophelile ngabiza umuntu kusho lo muntu ngoba bengihambe ngidayisa ngasephabhaliyoni ema-ofisini angibize lo mama athi kade ngakikudinga ngikufuna ngingakuthuki. Hayi bese thike ngifuna ukuthi ngikubone ngelinye ilanga simelanga sendaweni yaseKasasol ngasePhabaliyoni. Hayi nangempela kwenzeke-ke lokho-ke sibonane-ke naye ngimeke athi ngikuthathele plastic abawu-5 bey'ngubo abagcwele engizokunika bona phinde nomunye futhi athi khona ingubo engikubekele zona inqwaba. Mina ngesikhathi esiningi nje ngibe nezinto engiyithola ey'nsebenzelweni ezenzwa wonke umuntu. Angikhamkhami kakhulu kuleza insebenzo. Ke kwenzeke ngiyithenge nje ngesinye isikhathi. Mhlawumbe isikhathi ngibe nayo imali mhlawumbe ngingabi nayo. Insebenzo kababa ziyasebenza kakhulu. Ngize ngigqugquzele kakhulu abantwana basekhaya. Ngithi sukumani phansi. Izinto zenu zizolunga laphana. Ungena kwamina lana. Ngangisonto echibini for 40 years. Ngashiya. Ngathi hayi nangu baba ozongiphilisa manje. Engiyakuyena. Uyena osebenzisa izinto zami icace manje echibini cha. Hayi ngangikhona kodwa ngathi ngisidumbu nje ngayazi sengenzayo. Ukuhlala kwami la ekhaya uNkulunkulu uyangibusisa. Ubaba uyasendlela izinto wena uzosuka uba yivila longazenzi. Ngicela uNkulunkulu asigcinele ubaba kunye nomama kule ndawo nami ngicela ukuhlala kule ndawo ekusenzayo.
1: Amen bazalwane. Igama lami nguNtokozo Ngacele. Ngicela ukuqala ngibonge nje ngokubonga umkhulu benomama ngongiphi umsebenzi. Amen. Bangiphi umsebenzi la ekhaya ngase ngi-apply for 3 years ngingawuthola umsebenzi. Ngafike ngathola umsebenzi la ekhaya. Ngitheme ngithola umsebenzi la ekhaya ngisasebenza inyanga eyodwa. Ngathola umsebenzi ngafonelwa kwathiwa angifike ngizolanda inifomu la engangi-apply khona. Bathi angifike ngizolanda ifomu ngizoqala ukusebenza kokulwesithathu. Ngahamba ngawulanda ifomu sengiyaqala ngiyasebenza khona. Ngibonga kakhulu ubaba ngethuba ngipha lona wangipha umsebenzi la ekhaya.
2: Mana mntanami mani uthi wawusuna 3 years u-aplaya?
1: Yebo ngangu-aplayele 3 years
2: kodwa ungawutholi.
1: Yebo
2: ngase nguphi ithuba lokuzosebenza la ekhaya?
1: Yebo
2: kwase ngena ikhona.
1: Yebo.
2: Yokuthi umsebenzi ka 3 years uapplyele usutholile.
1: Yebo.
2: Shani zami.
3: Sanibona. Ninja. Ngisacela ukubonga ukudada la ekhaya nomama la ekhaya. Angisizulu kungahamba la ekhaya into sami siride kampela. Sirayithi, even nasemsebenzini lami ngisebenza khona, ngisebenza kahle kampela kana. Kwenzeke ukuthi kise la enkonzweni yempuphu. Nami ngisebenza khona, ngisebenza ngodaka siyaplastela. Sibanenze kwenzakala ukuthi mina kuthi hayi kufuneka abantu baya le esayidi bayosebenza khona. Kwasho ukuthi mina ingcwadi sami siphelele. Yabo. Amajiti engisebenza nawo angasekhaya ngale ngaselesuphu bathatha amathuluzi yami mina yaba ngisala kingasebenzi lana ngisanawo amathuluzi yami wawathathile. Njalo ekuseni uma ngifika esitobhini lokhu kibabuza bafethu ummesa wami angisakwazi ukusebenza ngala ummesa wokho. Bathi hayi ummesa asiwuthathanga singawisaphi ummesa wakho sinayo immesa yethu awukho ummesa wakho. Kwenzakala kisenkonzweni yempopula. Yathi ngale mini mengibuya Monday kuya emsebenzini khona umunye angeke ngimbize ngegama naye sisebenza naye ngeplaster
4: Ah, ekuseni ngakhulumi nje wangibona lapha mathe madala. Kunjani ngithi akurata athi ngiyabona uye enkonzweni. Wathi uyazini lo mmeso wakho lokudala ufuna ukhona ngale ngubonile isho. Uyazi ngiyabonga ngathi indlisweni nami ngathi ya hey kubacabangani. Kithi okay hayi kade ngithele bengiyazi ukuthi ngothathile ummeso wami ungapha. Ngoba kade kubheka lana awukho, awukho kade kubheka. Awukho athi awukhona ngizobuya nawo kusasa ngiwulethelona kathi awulungile ke madala ubuye nawo ngizobonga kuloko tata ukuthi siyasebenza enye into ngazala enkonzweni yasebusuku nini le sibusiso sokuthi kuzoqhumisa imali ebusuku la ngibingise enkomponi yaka 255 ngasuka lana enkonzweni ngomgqibelo ngahamba ngayekhaya kangayo emsebenzini ngalala ngesonto kathi ngiyafuka nje emsebenzini nakhona sajika endleleni yathi ekuseni ngayisebenzisa insebenzo athi mengiqeda ukuphuma endleleni ngihamba ngihamba emgwaqweni ngacosha ngefoni manje inkinga yami kumanje ifoni angiyiphathanga ngishiye ngacosha ngefoni bathi bani igama langani wakhohlwa namagama lawa manje afika isasentsha emgwaqweni ngacosha ifoni ngiright ngahamba nayo isendlini kumanje ikhona ngiyayisebenzisa ngisobonga la ekhaya ngiyacela la ekhaya kudada hayi yazi kunenkinga ekhaya ngikade ngathola imali nje ngiyaphatanisa namanje ngiyahlala ukuhlala kodwa eyi angazi kanjani ngifuna wakhumula
5: ngiyabingelela abazalwane ngibingelele ubaba wami ngibingelele noma wami engekho esihlalweni sakhe Hey bazalwane, hey ngizobonga. Amandla ogcobo, hey. Hey, mina ngazi. Hey, angazi ukuthi kumele ngiqale ngapi. Kodwa ke ake ngisho ukuthi ubaba wami mina, njengoba nimbona la, labo mazokushintsha izinto empilweni yami, uyafika kuqala kumele iphupheni mangibele. Uyena ofika ayiqala bese leyodwa lebe siyaqhubeka. Ngoba ngikhumbula ukuthi ngengaphelelwa umsebenzi esikhathini esihambile. Ngangayisho futhi leyo nto ngisho umama wami ngangamtshela ngayitholela. Hayi ngaqhubeka ngathekeza benzo like angathenga umashanela, ngathenga into ezimanga, ngathenga amachiwi nje ngiyahlanganisa. Hayi thenge lo ngikhuleka njalo lo ngikhuleka njalo mangilala u 12 o'clock nje ngangikhuleka. Njalo ngiyakhuleka ngiyacela. Hayi sikati lo msebenzi ngizokuthola ngabe ngaphupha ubaba. Ubaba wavela wafinga nje kumina kwangathi ubaba uyangilwela khona abantu ababeza kumina angazi ukuthi bazongibamba something like wavela wafika ubaba wangilwela waze wabatshela ukuthi ingane yami ke le ngenze imidlalele kuyona mase nithinta yona senithinta mina uqo hawo kuthenga kusasa ngathola ikhole ukuthi sengiyongena emsebenzini hayi ngabothi lo msebenzi unikezwe ubaba lo hayi ngaya khona ngisekuwo ke lo msebenzi namanje Noma ke ngingasakhona ukuthi ngile ngifika la ekhaya ngifika nje yabo ayikho into engizoyenza manje ngiwamukele ngawunikezwe umprofeti ngiyafika nje ngoba ngofa kanye inyanga hayi ngaqhubeka ke mangifikile la ekhaya ke ngithathe sawodi ngithathe hambe ngiyobeka endlini izingane zami ke nazo ziyageza zenza konke khona lena ke umfana ke yona ke seyaqeda esikoleni beke ibambe ngala ihambi ifesi ihambi thini thini Itayisuka yahamba yayo lokhuza yayoqala ke manje ukutrainela ugunda edropping kwelinye nje lamabuilding lapha ya. Ya traina njalo ekseni ingitshela yona ukuthi ekseni yona mayivuka iyagqume ivuka ekseni ngofo igqume iphalaze masihambe ithatha lo sawoti ithathe unoyimanga ufake emaphayetheni. Ikhuluma ithi baba mavula kuvaliwe angihambi ngedwa ngihamba nawe manje. Ngempela kushukuthi lokho e-train uqale ngo-March. Hawu ngithengeza nje kule nyanga le ephelile. Lesisuka kuyona inyanga. Useyangifonela ngemsebenzini ngoba ngihlala khona. Athi ma ngiyahamba ngolwesine. Ngithi uyahamba? Athi hey ngiyahamba. Lapha nje sebophakamisile umsebenzi wami bathengi ngilokhuza nje. Umsebenzi wami uku-right nje. Sengingakwazi ukuthi ngiyosebenza manje. Ngathi mina ngempela. Ngathi hey wathi yazi ngifuna ukukutshela ukuthi ngaqale ngaphupha ubaba. Ey ngiyabona ubaba ayibubaba lokho ekhona njalo nje mase ukukhona into ezothi ubaba ufika kuqala. Uthi ngamphupha ubaba efika kule ndawo engisebenza kuyona. Uthe ngathi ubaba uyangena kule ndawo engitrainela kuyona. Uthe ngimbona ngisho ukuthi ubaba phela lo. Uthe ubaba badlule bonke laba abanye abafana aqonde mina buze ukuthi uthi abingelele uthi ngivuma athi ula bula manje uthi ngithi yebo baba ngila athi ubaba ngize kuwena ke ngifuna ugumba wena uqobo. Bengekamtsheli ukuthi uyahamba. Ngeveke elilandela lelo yilona ke leliveke abamtshele ngalo ukuthi usuyahamba ke mfana ngamtshela ngathi mina ubaba ubezotshela ukuthi into zakho sezi-right ke manje. Mina ngikhulumi ngesaluni nje ngikhuluma isaluni leyo yabantu abaphezulu engaguni nanoma ubani. Uke emthatha njengoba ngikhuluma nani njengamanje ngogcobo likababa. Hey ngiyaphakamisa mina ugcobola la ekhaya ngihle ngazi njalo nje ubaba uhlele ezofika kuqala kumina. Njalo makumele nje kuphakama into empilweni ubaba uyafika.
6: Amen.
5: Yabo manje nje ngiyabonga ugcobo likababa Nkosi yami ngiyabonga ngithi maliqhubeke njalo lungisebenzele lisebenzele nomndeni wami nabantu abami ngiyabonga kakhulu.
7: Ngibingelela nonke bazalwane.
6: Amen.
7: Ngibingelele ngokukhethekile ubaba wami noma wami. Angazi ngizoqala phi. Kodwa ake ngiqale ensebenzweni yokuphahlazwa kwesimo.
8: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu. Lisekhona ithemba. Akapheli ngawe. Hlala ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yeza lelisonto elibandakanyekayo. Akusiyo eye inanda 8.4 FM.

0: ngihamba sengidonsa ngikhathala.
1: Umama kuphi ekhaya?
0: Lapho eBhanganoni, ngiwahlangana kanye wamfana.
1: Uma Dlamini ukhona wamfana eBhanganoni.
0: eBhanganoni.
1: Awubani siyabonga.
0: Sizakele ngane emakhaya futhi ngiyabonga ukuthi manje ngiphikele nami sizakubona nalokho kusasele.
1: Amen, siyabonga khokho.
2: Prophet DK Smia is a shudabisi gadangadla matawzeni inyethulela ithus engamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kenomdlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo nemikhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma ntuba Tumelela uma ukuthe ngimlinwane ngashela nezinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282 kube umbuso wodwa
3: Mbana mbalale, tamala mupinki, nga kwa khatebe, ngekaneleka tele. Njine ngane zo tri, nshatile, nginumienu amu, ubaptele. Ubaptele, sike sahlugana nanyi, unyaga wonki, sihlugene nubaptele. Nshine ngane zingani, nga ukwa introduswa umavuthulula kumina. Ngaqoma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduce ngomunye umama nje esikhonza ngani ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagqoma kwesifongo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala isathuthela khona nezingane ngingakamsendeli i-location kusho ukuthi wayesehamba ebuze bangani bami mangibuye emsebenzini ngiyabona nayi imoto ipakile Usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba. Naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona kuwrongo abebendlise kona. Amenza ukuthi ashike uma wengane zakhe ezo-3. Ngiyawurecommenda kakhulu umavuthulula. Ngubonile wenza izimanga. Zenzekile izimanga empilweni yambalaleli. Ngiyabonga sododa. Uqhubeke usize nabanye.
4: Hey, sanibona guys. Hey. Akukhonze mantulo mafuthu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Andekuthenene uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngilanga. Nafana nomprofethi uSibiya ngixakekile aseyase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kunokuthi uma uxakekile uhambe ubeke inkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu angilayela ngomprofethi uSibiya ayinami ngahamba abantu angakumprofethi uSibiya Prophet Usbiya, angixolele inkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu, hayibo guys, yazi into ungayiqondi. Prophet Usbiya ntshontshe siwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngihambe ngiyochela. Ngigeze, ngiphume, ngigeze, ngichele. Hayi ngangayikholwa lento. Hayi ngoba phela ngixakekile bafithi ngahamba ngawenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umuntu enawuzwani. Kumina makangifuni. Bonke nje kuyimes. Akuhambi kahle ngisho enganeni nazo ukuthola umsebenzi. After ngagoma.

0: nje only 3 days ngachela eyo kwavuleleka ngishumile nami bengathandeka emsebenzini kwavuleleka ube nami yasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu baphakamela banaqinisela iminyango ngiyabonga babu Sibiya ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambe nga ithemba basengililahliwe nami ngasengililahliwe ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufarazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga mphezi
1: kuzwakhalo Thembile 2023 2024 March ngeza layikhaya ngihamba nonkosikazi ngiqedwa sesitroke ngafika kunzima la hayi ngahlala safaya samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo ma-product kwathi asiwasebenzisa kwathiwa zisibuya emva kwesonto sahamba siwasebenzisa ma-product sabuya emva kwesonto nokusikazi saphindisanikwa amanye kwathiwa ngiwasebenzisa mna ke kwakunzima kum ndingasilutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wasebenzisa ngale ndlela ebetshelwe ngayo mna kum nje umqondo ongekho nandingelutho kodwa ngathi imessage waqedile hhoyi abuyele esimeni ndaphlanda ngumuntu njengiba nje ngiphile esisaka ngiphelile esisithuki and but imani ufika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama wathi ngoba ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlala bengicela endlini encane wathi obheka wafika wabona ukuthi konakele ngase wabona ukuthi konakele ngangiyingane kodwa manje namhlanje ngeke uzusho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ojobolo wakhe indlela abangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nabanye yabonga
2: amen sibingelele ke entla nasizathi sangibonani uNkulunkulu wami makaninqobele izimpi uNkulunkulu wami makanilwele uNkulunkulu wami makanivulele iminyango ebhalekile amphakamise amenzele umusa amenzele intlantla enikufunayo nikufumane okuphuzukiswa empumelelweni kulipha lebini nonkulu wami makabona ukuhlupheka kwenu babezwe ukukhala kwenu aphendule imikhuleko yenu makanivikele anibiyele abakhaya ngamakhaya alaphe izifo emzimbeni wenu nkulunkulu wami makanibeke phezulu futhi nibe phezulu kuphela nkulunkulu wami akanithwala lapho nijabula emanzini amaningi awayikunikhukhula lapho nijabula emlilweni awayikunishisa awu unkulunkulu wami makanenze kahle unkulunkulu wami makahle nabantwana benu emsebenzini esikoleni lapho lapho bekhona unkulunkulu wami makanivikele ngisho kubathakathi nakubabulali nakuzo iy'mpamona unkulunkulu wami makanqabe nami anikhosele anikhusele emaphikweni akhe yebo nisaphuma niya emsebenzini.

ini necarbon yonko kanye nemvelo. Uyabo uzohlonipha uzilele ikini icarbon yonko imvelo lo 3 days. Lo 3 days ngifisa ukuthi ungahlangani nomuntu wesilisa, ungahlangani nomuntu wesifazane. Uzobona wena umisa kanjani. Kodwa ngifuna 7 days. U3 days wakhona awuzange uthindane nomuntu. Uyabona? And then uzokhuluma izinto oyikhulumayo ukuthi wena ufisa iphi izinto oyifisayo. Ufisa ukuthi kwenzeke empilweni yakho. Ufisa ukuthi abantu bakho kume kanjani kubo. Yini oyithandayo? Yini ongayithandi ukuba yenzele empilweni yakho? Ngomhla ka-31 kuzobe kulwesihlanu. Siyahamba kusuka ngo-9, kusuka ngo-8, ngo-10 siyahamba.

0: ukuthi namhlanje akulalo amdlonisha.
1: Hayi impela kuzimabhidli lapha edande endumeni kulithi kulithi kulithi kakhulu.
0: Hayi yabona ngiyafisa ukuthi usithelele lento nathi ngale emajuba. Ukuqala nje usithelele ngokuthi ke kuphathe nje umuntu omusha. Ke siholwe nje intsha nathi.
1: Ethatha emajuba noholo umuntu omusha.
0: Okay.
1: Baba Velasi.
0: Velasi mthembu.
1: Umuntu oyiyouth.
0: Oh yes, yes, awusibonga. Siyabonga kakhulu. Hayi yabona ke siyathokoza siwumsakazi omkhulu Newcastle FM uhlelo ngeyakithi lengoma ukuthi sibe nawe khabazela ukusilandise nje kabanzi ukuthi kwenzakalani eDandi ingabe lomcimbi uzoshiya imali la eDandi.
1: Hayi siyathokoza kakhulu.
0: Siyathokoza
1: sithi Newcastle FM nakubalaleli bonke siyabonga.
0: Ah siyabonga kakhulu kwandi khabazela ungadinwa bakithi yabona ke nje kumnandi yiphi ingoma oyithandayo kaMasikandi ongafisa ukuthi sidlalele yona la kulolu hlelo sinomkhuba wokuthi uma ngabe sesiphuma sesihamba kube khona ingoma esidlalela abalalele ekhaya le nje kuzothiwa ekamhlonishwe ukhabazela wase eDandi endumeni
1: ay kona ingoma ethi ade siyidlala nje namandla lapha kwi fashion show aziculwa ubani kodwa nje ngiyithanda mayidlala lethi umuntu kubhlungu akasho mase edlule emhlabeni
0: egalimithi na uvume kanjani
1: uvume kanjani
0: ah ubakethi awubakethi sizwa se enkadla
1: phela ulimithi ayimpela imnandi lo ngoma le
0: ulimithi nala uvume
1: ngithanda manje sithi awuyeke leyo ndaba
0: awuyeke leyo ndaba ngimbonile ukuthi uzobe khona
1: la uzobe khona bese naye
0: beli naye awubakethi hey nase nabusiseka kodwa
1: kakhulu kakhulu umsazi
0: kathi wamalahla wabuyela eDandi
1: wabuyela eDandi
0: athi wabuyela impela eDandi kodwa ngiyabona ukuthi abuyela manje ngeDandi uJulayi
1: kunjalo uqophe kumlando
0: Kophe kumlanda hayi lo mcimbi uyinqopha umlandi impela ngathi ngale eNewcastle unyamazane ngeke ngambona enawo wakhe umjaho lapha hayi ngathi ngiyafisa ukuthi silibambe izinga nathi laseDandi
1: bakhe sasikhuluma nje sasikhona last year khona eNewcastle siyobathekela ngolwazi sasikhona
0: impela niyobacathazela
1: ukuthi kwenziwa kanjani makhona into yabahle
0: kwakunjani kodwa khona kwakumnandi
1: hayi kwakuhle kakhulu uma bengaqhubeka nje ngayo nibasekele na njengemedia ayizofika zingene kodwa ke phela hayi ukuthi nge la hayi la kunzima
0: wenyamazane yazi baba mhlonishwe ukuthi usilalele inyamazane nanga ukhabazela la usponsela inselela thina si Newcastle siyimajuba bakithi yini ngasithathele pass inyamazane ngiyacela bandla ukuthi mawusuwenza lo mjaho ngizokushuthela ithombe ubone ukuthi bekukuhle kanjani libese kuthumelela inyamazane ebese ke wenza njalo siyabonga kakhulu khabazela siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe ukwazi ukuthi usingathe kulolu hlelo emsazweni omkhulu kangaka nginikeze nje umzuzwana omncane ukuthi ubingelele ekhaya izingane nonkosikazi
1: siyafisa ukubonga kakhulu kwiNewcastle FM siyabingelela kumkami uMakhanyile ngiyazi ukuthi umadasa futhi ke khona omncane manje ke akwazanga ukuthi asijoyine la so siyafisa ukubingelela nasekhaya nje bonke ogogo intombi yakwamabaso kwamabaso mbhense bonke nje siyababingelela emakhaya mphakathi wangakithi indumeni yonke siyayibingelela amawadi wonke siyawabingelela sithi nje impela Dandi July kulithi
0: Ah siyabonga. Yabona singizwele elikasimuthi phuthi phuthi phuthi. Omncane ungibingelele kuyena. Ungitshela ukuthi uDJ kaMasikandi ukhozile uthe hello smuthi phuthi phuthi. Asiyathemba ukuthi nabanyakwazayo umhlonisho niyophinde futhi nisimeme nathi sikwazi ukuthi sibe ingxenye.
1: Sithokoza kakhulu msazi uNewcastle FM siyabonga.
0: Siyabonga ube nje nosiko lohlubingelele lapha insizweni ngizwile kuthiwa nenkosi ikhona la ubaba uMasibuko.
1: Yes. Kajalo no sekela sihlalo
0: no sekela sihlalo
1: baba inkosi uMajosi Mqhamo
0: inkosi
1: uMqhamo makhosi asendlini abantwana basendlini nkulu
0: nabantwana basendlini
1: sindindele kundunako lesifundazwe manje
0: baba uNtuthu
1: Mpemba kodwa umhlonishwa uGabisi usekhona into emhlekhawu
0: usekhona umhlonishwa anyafisi ngathi ungabaletha abandla nazo sizokwazi ukuthi sikhulume nabo
1: sathembe impela bazosondela
0: siyabonga kakhulu siyayithoba khabazela uphile baba uphile konke engathi kungahamba kahle eDandi asifisa ukuzwa kuthiwa kusine ingozi ezenzekile sifisa nje

right, sis, ngena njela mpelo sula namhlanje asikubingelelela ukhona ku 14 minute past 9 umhlaka 19 ku July ku 2026 kamala musimo sthenjwa ngizohlala nawe na kanjani kuyoze kushaya na kanjani ke 11 ebusuku namhlanje sithembe kakhulu ke ukuthi uphilile ungalapha ekhaya umusa usakwanele umusa inkosi usenawe Sembe ngempela ukuthi ke nibe neviki noma ne weekend emnandi. Sibingelele na kanjani ke King Somnala sibingelele ke omama bethu bonke. Sibingelele ke sizo Somnala kanye nabalandeli bezo lenalo ebusuku namhlanje ngabe silalele ke kwiNanda FM ngabe silalele Eastern Cape ku San Jonas ngabe silalele kunongoma FM siyakwemukela sawubona.

Njumayelo yosuku kanye ke bufakazi neyifundiso ke zenkosi ke uSomnala kuyothi ke maligamanxa sibuye neworship sibhekena kanjani ke emkhulekweni ebusuku namhlanje. Kwala kwalokho ke ungangena kuFacebook uthi izwe lenala FM uzobeka usulithola ngempela ipheji linabalandeli abangaphezu ka-24,000. Uzongena kulelo-ke pheji mese ke kuba lula kanjalo ukuthi mina nawe sixhumane, ngikwazi nokukufunda futhi ngalesi sikhathi. Bantu-ke basemlazi, hhayi abalungu abantu basemlazi, abalungu abantu basempangeni. Turntable yenkosi iyahamba ngempela, unyaka siyawugoqa siyawusonga ngoba ngempela sesingaleya kaJuni, kusho ukuthi ngempela konyaka siuhambe kakhulu. Make sure ukuthi izinto obungakazenzi zenze, ezingenzeki futhi ungaphoqi, impumelelo nje iyofika ngendlela okuyiyona yona. Ezinye zezinto ungayiphoqi uzuwele ezintweni ey'ngagcine futhi kezidale inkinga enkulu kakhulu. Ezinye izinto nje idinga ukuba ulinde ukholo ukuthi isikhathi sami siyofika.

eviki aphelile sithole umbiko ngapha eGoli ukuthi umalume bebemgwazile. Bamgwaza amanxeba amathathu, belilanga phansi elinye lilanga emuva. Bamgwaza kulo mzuzu bedwa isikhipha sababunala sibuma khona ukuthi inkosi imbazile umupha amandla ukuthi atitobele esibhedlela. Mayefika esibhedlela wakwazi athola usizo walulama. Sikhuluma nje umalume usekhaya kwemanje. Omunye engithanda ukuthula kufakazi, ngithanda ukuthula ufakazi bokuthi bengazi esikoleni. Silokungafika esikoleni bengazi, kodwa umama ngifake naleni kwabafuna engikwaziyo esikoleni. Kuyimanje alikho iklasi ngeke ngalifeyile okungifile high school, sengize niyoshawo ibanga lokugcina ngathi. Ngithanda ukubonga-ke enkosini, ngibonge nakumama ngokungifaka kwakhe elaleni. Konke okuhle ngami, zonke izinto ziyangehlela ezinhle esikoleni. Ngiyaqhubeka ngiphuma phambili nasey'fundweni zami esikoleni. Konke lokho kuyamjabulisa umama. Ngicela inkosi iqhubeke njalo ibe nami.

kuthi ke usanda kuvulela umsakazo wakho nawe siyakwemukela. Siyajabula siyathokoza ukuthi uyingxenye yalolu hlelo. Sambe sonke kanti 11 ebusuku.

0: Ezwa engakhulumi ngiyamazi uphele JC Thola ngiyelizwa abantu bethi ngizeza ngcono kwakulelo tende ngangikhulekela etendeni lakhe esuke push up seni manga
1: babo makhelane wami wabanga amaphumulo ngokuhlala babo makhelane
0: confusa nomunye owayeshwabela ingalo naye ngalolanga ngamphelisi ngangiqala kwakungo 90 mhlambe 91 or so 92
1: ifunda kahle kwa RM Lazi
0: kwa RM Lazi this way ngangiqala ukubona imanga engangizenza lapho ngiqala ngqa ngihlale ngizo nje ngendaba kuthiwa khona imangaliso nami ngishumayela bafike lengane nje bathi kimi ayikhulume ayizwa ngayibuka ngayithinta emadlebeni ngase ngithi phumla vele ingane yasabela kodwa ibonitheni nakezwa kakhulumi lo muntu wachwaza entendeni
1: wa
0: ushadile namhlanje usekhu usakhuluma uyeza
1: yebo nkosi njalo.

0: Ngiyabonga kakhulu ngicela ukwenze kimi laba abanye bese ngiyabonga.
1: Abdalo lapha kusomnala uyabo into oyifunayo uyithola ngempela. Ngoba nami nje ngibonile ngiyayibongela kakhulu.

Haleluya kanjalo ngempela ke siyaqhubeka nohlelo lethu ebusuku namhlanje sithemba ukuthi ubusisekile kakhulu. Sibena kanjani endumisweni ngalesi sikhathi, sibena kanjani emkhulekweni. Get ready. Silungiselele ukuxhumana namandla kaNkulunkulu ebusuku namhlanje. Khona osengenzeka. Uzoze ngamashumi amane. Shayile hora leshumi. Makuthi usanda kuvulela umsakazo wakho siyakwemukela. Hlezi no kanjani-ke nosenjwa ebusuku namhlanje njalo nje ngalesi sikhathi sika 9 to

unkulunkulu wezimanga siyini isimanga siyini isimanga yini imiracle imiracle isimangaliso ilendo eza ungalindelanga ilendo efika ulahle ithemba isimangaliso ilendo eqhamuka ngumuntu obungalindele ukuthi uNkulunkulu angayenza ngaye ukuze kufike impendulo yakho isimangaliso ukuthi uNkulunkulu akuhlanganise nabantu ongazi uyicabanga ukuba uyokuhlangane nabo ongaze uzimajine useduze nabo isimangaliso ilesi esikufica ungenathemba kodwa masifike.

isandla esimangaliso akuthi noma bethwa bevaliwe kodwa isimangaliso sifike shaye kuma altar obumnyama kuphume impumelelo isimangalisa shaye kulela gceke kuphume ukhondolo longaphumeleli longashadeki akuphume iprovide akungene ingcebo akungene ukuphila akungene ukuphumelela akungene okuhle siyakhuleka nkulunkulu wethu ebusuku namhlanje akumangaliseloya oselahle ithemba awumangaliseloya oseyibalela insuku akumangaliseloya osekhohliwe naye lokho ayecelile akumkhombise ukuthi uNkulunkulu othembiso zakhe ozifezayo oNkulunkulu ongakhohlwa oNkulunkulu ongajabhisi oNkulunkulu ongaqamba amanga iba uNkulunkulu weqiniso kulomzalwane ongilalele ngalesi sikhathi menzele umangaliso menzele okuhle mvulele iminyango eyavalwayo namhla ebusuku aqaqeka amafindo aqaqeka izibopho aqhamuka ithemba akufike okusho empilweni yakho azokubonga ngakho azokuphakamisa ngakho azofakaza ngakho asho ukuthi uNkulunkulu ngimbonile bawufuna uNkulunkulu ukubusisa ebusuku namhlanje umuntu othile busisa lo muntu ongilalele akaboni isimangaliso sakho izinto ezalahleka

0: naweba we okay started at naweba
1: amen bazalani ndingereza
0: amen
1: ma ai bazalani babusbia eh ngambile na isikhathe sithi ngisebenzisa izinto zakhe ngithe masefika lejuzi ngayilanda lejuzi bazalwa ngangifa iqolo ngifa amadolo imlenze ngayangiklina ngisibuso babe ngangithi uma ngithi noma ngifuma ngihamba bathi kodwa yindo egcubayo ngithi mna ngihlele ijuzi ngibazalwane asambeni sesangirohazi kusibiye sothenga ijuzi ijuzi ngenzela omkhulu umehluko phezu kwempilo yami bazalwane hayi qhubekani bazalwane nithenga ijuzi ijuzi yeyaphilisa namanje nanje sengina 2 months ngingayitholi ngithe nje ngeke kule nyanga ngingazi uzoyi-10 ngizofuna yona nje ngisuke emahoti
2: sangibonana ngakayithwayezile ecezile ijusa le khaya yokuqala ethengweyo u-anti ngambona hambe shesha naha lejusi leya uthe hamba sengathi kake ngiyintshontsha kancane ngayintshontsha kanti uphuzaphuza ngayiphinda futhi aa awuzimeshuba angafika athi ne uyithengele ijusi yakho uthi ijusi ngithele alona ijoda manje iyakwazi umsebenzi waseliyalela usizi lwabo wasemkhamuko ndingethileka manje ngibeyithengani ngakhathi ispecial sedba bangiphinamaphodla awu-3 ba sengiphoqekileka manje
0: ka
2: useshile lekokusa seshile wadayi angayifuni uthathe ubude la ma ngiphoqekile angiphoqekile ukuza nemvula yakho ngafuni
0: ukuphelaesayidingalilokoa
2: iboshile manje
0: amen
2: okay
3: babambonani bazalwane
0: amen
3: ijusi ngisezeyakhulu bengiphethwe i-BP nishukela ngingakwazi nokuyikhulula endlini isencane kunaloko athenga ijusi nje yonke into yamihamba kahle namaphilisi e-BP nishukela ngisawasebenzisa
0: ukhona umuntu

0: woman, guys. Hey, I've got one thing I'm doing, afraid. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. And ekugcineni uNkulunkulu uzomqondanisa nomuntu ozongisiza. Ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixakekile. Aseyase ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu thizeni nami kunokuthi maxakekile uhambe ubike iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu umsizixoxela nje umuntu angilayela ngomprofethi uSibiya ayinami ngahamba abantu angaya kumprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya angixoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi into ongayiqondi prophet uSibiya nje untsho esibanginikeza umuthi wayethi umavuthulula wathi nje wathi ngahambe ngiyochinda ngigeze ngiphuma ngigeze ngithele hhayi ngangayikholwa le nto hhayi ngoba phela ngihlalekile bafithi ngahamba ngayokwenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umntu enawuzwani umini wamakangifuni konke nje kuyimes akuhambi kahle ngisho enganeni azothola umsebenzi after ngagoma nje only 3 days ngachela eyiwo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengakuthandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamnyusa ngisho emsebenzini bamnyusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu hayibo bafethu bakhona bantu banaqiniso laminyango ngiyabonga kubabu uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza kwamthumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambenga ithemba sengililahlile nami asengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka masaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze ngaphela imihla sabe zikwazi usiza abantu ngeqiniso hayi Nkosi yami ngowufarazi kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa abantu abami ba-right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck umsebenzini uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
1: kuzwakalo Thembile 2023 2024 March ngezala ekhaya ngihamba ngokusikazi ngiqedwa sesithuku ngafika kunzima la hayi ngahlala safika samnikwa sambona ubaba hayi ke sanikwa loo maphutha kwathiwa siwasebenzisa kwathiwa sesibuya emva kwesonto sahamba siwasebenzisa no-product sabuya emva kwesonto kokusasa saphindisanikwa amanye kwathiwa sengike wasebenzisa mna ke kwakunzima kungingazi lutho unkosikazi nje owayesizwa yonke into eyayikhuluma la owabambayo yonke into ngoba wasebenzisa ngale ndlela ebetshele ngayo mna kunje umqondo ongekho ngangilutho kodwa ngathi umesenje waqedile hhayi abuyela esimeni ngaphilanda ngumuntu njengibanje ngiphile esaka ngiphelile esijuki but uma ngifika la hey ngikhumbula la umama ngathi ngendlini encane kwanzima uphuma umama

0: ebona ningasabonakali fanele ngabe ndlabe ngicela endlini encane wathi obheka wasuka wabona ukuthi konakele wasuka wabona ukuthi konakele nangingane kodwa manje namhlanje ngeke uzwisho bonibona bonga kakhulu ubaba uDK Sibiya ogcobolo wakhe indlela abangisiza ngayo ingathi aqhubeke enze njalo nawabani yabonga
1: amen amen eyinkosi yam
2: sibingelele ke entsha nasezansi sangibonani unkulunkulu wami nakanqobela izimpi

0: HIV. Inomdlavuzo wabesilisa.
1: Nozi. Wena ngwe wayithola uthole uthole nini?
2: Thola udesem. Ngithengele umntana wami oshawe stroke.
1: Right.
2: Ngeza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyo thatha yona. Ngangeza kubaba. After ethi ngathola lelo bodlela. Ngathi sekwathi baba ngiphuzisa umntwana. Ngamphuzisa umntwana eshaya stroke olimi luphendukile. Lujikijelekile ngamtshela ubaba wathi angifeke ngiphuzisa ingane elifakile ezayifakile. Umntwana wami ngen 3 days wabe se-right. Uyafunda nje grade 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi mina abesanya ngenzeka ngimhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi ngaliphuzisa nomake leti ladamba-ke ilokhuza i-B P yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke sesisizakala ekhaya sonke njengoba nje ngibalinisile namanje abanye
1: ngenxa
2: yalo.
1: Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa awukaboni mehluko useneviki elilodwa yini ekukhathazayo
3: wena?
1: Iyakudonsa. Wena ubukhathazwa yini kahle?
3: Ne-BP nama-ulcer.
1: Right. I-BP isaphezulu. Hayi ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu usuyiphuze kwaze kwakathathu.
3: Ukuthi ngisuke ngama-ke ngabreaka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngama ngama.
1: Ungami uma idonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla. Uma kusetoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
4: Ya ngingenise imithi enye namnuke ujuice. La ngibone khona ukuthi iyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngabona ukuthi iyasebenza
1: kusiqoshele
4: size yaphela-ke kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza. Ngicela ungenelela kumavuthulona umavuthulona la ngise ngakunakho nto uyasebenza ngampela emsebenzini nje umuntu oyi-leader kubasebenza enginabo and nesikhathi esinginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisaklasses ngesinokubhala kona. So ithe masika ngise lo intombazana elansiya nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thaye imali ukhane umsebenzi waphuma uzikegwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami. Basethena yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi
1: ezingo ngale juice senze ukuthi ivuleke.
4: Lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena uzofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona nebhathi ngolisebenzisele ngathi hayi abekho ibhathi engandisebenzisele ngiyabonga.
1: Hayi siyabonga shayela unkulunkulu wami so. Okay ukhona omunye isiqede masinyane esingene umsebenzi nosuku mama uyosebenzisa nawe futhi.
5: Yebo nami ngimthengile ngijuice ngokwesithathu ngibona.
1: Yes.
5: Ngimthengela ingane engakwazi ukuchama ngetoilet.
1: Right.
5: Kusho ukuthi ngiyithethe yami ukuthi esibhedlela izisolo yani usuphakathi uma beyifaka amapayipi kungenzeki lutho ithe ma silikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachamuka kusho ukuthi sazokhumbeka ayisebenzisi isifonomehlo.

uzosala ekhaya bonina until akanali ilungelo lokuyakubo mangithi lokuyakuba ngisho lokuyovakasha kubo lokuyowenza nje izinto ekhaya kubo akenzi imsebenzi kubo akenzi ayiki into akwazi kuyenza kubo ngoba yena ungwasekhaya konina uma nje ke wathinta into ekhaya akafani ngisho isiphanda sakhona yabo alikho isiko lakubo kumele alenze ngoba yena ungwasekhaya konina right so umlanjwana lowo owazekayo lo ukuthi umuntu uzalwe ekhaya khonini yabona then ukuyikhawuleza le ndaba ngoba yinde lo mlanjwana uthi mangabe usuganiwe noma sewuyisikhathi sokuthi usugane bese abomalume bemnika isibongo sakhe ke uyabona ukuthi bemnikeze bemkhulule ngokwamagunya bethi mshana manje ke usuyindoda nasi isibongo sakho kanjalo nowentombazane unikwe isibongo sakhe mayeseyogana yabona ube lokho engiwasekhaya konini kodwa mase kuthetha ubulando lapha abasekhaya konini ake bamnika isibongo sakhe emzini akabe sabizwa ngesibongo sasekhaya kubo sasekhaya konini ube sebiza ngesibongo sasekhaya kubo right kube khona omunye umuntu okuthiwa yilonga umuntu okuthiwa lo muntu okuthiwa yilonga naye uvamisile ukuthi impilo yakhe ayona ingalungi umuntu oyilonga umuntu ozalwa umfelokazi osemncane oshenelwe indoda ngomfelokazi maye semncane awenqatshiwe ukuthi angaba nomuntu kodwa naye umfelokazi kumele enze izinto ngendlela umndeni uma kuwukuthi akangenwa emndenini kumele ukuthi umndeni awunqabile ukuthi futhi angangenwa nanoma ubani akunqatshekile ukuthi bangamngena nabangasiwo bomndeni bangamlungisa kodwa umndeni ufanele wazi ummukele lo muntu angene ngembuzi noma imbuzi nenkomo kulo musa ukuze avikeleke uma esekulele ikhaya kwaze ukuthi kunomuntu okhona obheka iy'ngane la ekhaya ngisho abasendaweni umndeni wakamakoti iwona oshoyo endaweni ukuthi eyi kunendoda esiyikhona laphana engusibanibani uvikelekile noma ela ekhaya kodwa iy'ngane ayizalayo akuzone zakhe uzala iy'ngane zale ndoda awuzali iy'ngane kumfazi womuntu iy'ngane ziqhubeka yibiza isibongo sendoda eshonile kodwa ngenxa yokuthi iy'ngane kwesinye isikhathi zike zisuke zingazi bese ziyibiza ngesibongo sikayise usuyonileke impilo yakho izinto zakho ayilungi ngoba usuke wena usungaphansi komsamo orong nebhadi awubi nje owakini awubi nje owakini nje uba walaphana nje udubu and at the same time wena awukwazi ukuthetha awukwazi ukukhuluma emsamo ngoba ulilongo bakukhulumele right udaba lonke lila sibuka lezo zinto simasilungisele umuntu onenkinga yezinto ezingalungi lobilobo siphinde sibuke nokuthi ukhona nomunye umuntu okuthiwa ivezandlebe ivezandlebe umuntu ozalwa umakoti oganile indoda iphile ingashonanga abese ahambe otheza ingane ngaphandle nalowo muntu oyivezandlebe uvamise ukuba ney'nkinga empilweni leli gama ningalizwa kabi igama lesizulu elisuke lisho ukuthi lo muntu uveza indlebe engafani ney'ngane zala ekhaya right lingalizwa kabi kodwa iyonakala impilo yokuthi siyakubheka ukuzaleka komuntu nomlando wakhe before sibuke nje ukuthakatha simluleke ukuthi wena njengoba uzaleka kanje kumele ukuthi impilo yakhe ime kanje njengoba uzaleka kanje yingakho umprofethi uSpiya ehlala phansi nomuntu ukuze ngazi imvelaphi yakho i-life history yakho ukuthi uzaleka kanjani impilo yakho imi kanjani na ngokokuzalela right insebenzo ke le la angiyisho nje kule nsebenzo insebenzo enkulu le esizohamba siyoyenza kule ndawo esizoyenza kuyo insebenzo enkulu ngitheke babhalisile ke already abantu laba abebekade nginabo ngolwesithathu babhalisa ke ukuthi sibuhamba siya kule nsebenzo already njengamanje nginabantu abawu-21 engihamba nabo ukuya kule nsebenzo ngase ngiyayivula ukuthi hamba ke uyobhalisa nawe noma fone office nawe ubhalise lensebenzi uyayidinga izinto zakho ayilungi awulungelwa lutho la bakwethu ngoba sizokwenza senza izinto ngendlela mina.

ngalensebenzo. Yabo? Umhlathe 1 uzobe nginasikhathi, ngizobe ngibhizi ngalezi ngalensebenzo umhlathe. Umhla 1 uzobe ngibhizi ngalensebenzo. Hambisa ke booker nawe. Mawubhuka uthi omunye prophet ngivumelekile yini ukubhuka kuzo zonke lezi insebenzo. Ungangena kuzo zonke lezi insebenzo. Ngoba azifani. Ongalungelwa lutho star. Last yosebenza indaba yemali. Umuntu osezikweletini, umuntu othi mayephethe imali iphelele ezandleni, umuntu othi wavalwa, umuntu othi yena agazi ukuthi imali yalahleka, mayephethe use holy pay slip, imali uyishiya lapha asebenza khona. Uyayizwa? Umuntu othi nje mina angisazi mangiphethe imali angisazi, imali iyanginqaba. Lalelanga usizi, ayinqabi imali. Imali umoya. Lamaphepho wabonayo aqala amandla emali osuku waphethe noma osuku watholile. Faza lokho ukuthi mayeyothwala akabuye ethwele imali. Kodwa sibona imali isiza kuya amaphepha. Lamaphepha lokho eza kuyo ayinani lemali athwala ngayo. Okusho ukuthi isivumelwane asenza lapha ayothwala khona. Ubufakazi bokuthi wenze isivumelwane semali. Sibona ngawo amaphepha la eselokho eze kuyo. Kodwa imali umoya. Abantu abakwazi lokho. Uma umoya oletha imali kuwe ungahlambulukile noma uvaliwe noma uphendulwe kabi awubika imali uyahlupheka ufana nomuntu odliwa inhlahla yakhe edliwa umuhlo. Ngithi mina wonke umuntu ngomhla ka 1 onenkinga nje yemali uthi umprofethi uzowenza into sikhokhelani ikweletu kuzo cha angikhokhelani kweletu ngilungisa le nkinga yinkinga ufa khona lokho ukuthi uhlale ikweletini. Uyazi ukuthi kwenzeka inkinga lokho ukuthola ukuthi uhola impatient la ekhaya useyikweletini osebenza useyikweletini useyikweletini ngisho ungasebenzi uhola ngisho iqolo useyikweletini uhola ngisho imali kamahlalela u-trifle baseyikweletini bonke abantu bale ekhaya angekho nokwazi ukusiza omunye inkinga ukufa lokho. Akekho nje umuntu like ayikho into eyenziwa nje kunganyakazwanga kuyiwe kuyo kuthiwa ake siyofuna imali. Le inkinga ke le engizobe ngiyilungisa ngomhla ka 1 umuntu onenkinga nje yemali ayihlali imali ayilungi into yakhe nje thithi imali imali ayinasemsebenzini abamnyuseli imali makuthithi imali nje kuwe nje kuyonakala makuthiwa imali emsebenzini awurejistwa ngoba kunemali angithi yabona awupromothwa ngoba uzothola imali inkinga yakho nje waxatshaniswa nemali. Ngiyokulamula ke mina nemali ngoba ngeke kulunge ngempela uhlezi uxabene nemali. Uyoba yini uxabana nemali ngoba imali yenza impilo ibe lula. Right? Ngomhla ka 1 nakhona ngomhla ka 1 ofisi ivuliwe ngo-8 works uyohamba ngo-10. Lapha ke futhi ngeke ngithi mina uma kuwukuthi wena uyayibona ukuthi awulungi pho uvele uyeke ngoba vele kusho ukuthi awulungi nje ngoba vele isikhathi sakho akusona. Yabo akusizi ukuthi sikwenzela into okunesiyo ngoba

0: uzophatha 1550 rand, 50 rand for transport. Nawe amakhandlela ngokunjalo izinsuku ezingu-7 ungakafiki. Kodwa umehluko phakathi kwabo, wena uzoletha yonke le mali. Kashashe le mali ayigcine ngey-29. Ngoba ngiyabona ngey-30. Ngey-30 ufike early before 12. After 12 kuzobe sekulate. Ngani ngoba kuzofaka le mali yakho. Mina ngihambe nayo. Ngomhla 30 kumele ngihambe nayo iphele le mali yakho. Bangazile laba ebesinabo esishona ukuthi senze njani senze siyosokwenza ini le mali yakho kumele ngihambe nayo yonke le mali ngoba monga nala u300
1: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo eza leli sonto elibandakanyekayo akusiyo eyinanda 8.4 FM umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: uthukani kumele ikhabonyoka right bese kuthi ilento so u500 kumele imbe kasitele mawuta bantu sobe bonus asiluleni-ke la ngoba isikhathi ngathi asiphele ngampela-ke manje right ngezinsuku ezindaba lezimhla 31 nangomhlaka 1 sobe sisebenza-ke